32.7 Thunder FM ke gaya the aur shri nari 3.7 Thunder FM ke no street boys. That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati, Salasa, Swag, Sambulsa. Kumusta po kayo na, sweetheart? Teka muna. Hold your horses. Kumusta ang mga update sa loob ng mga bahay? Nakapaghugas sa magpinggan para sa mga pinagganan, kinainan ng mga estudyante pumasok na sa eskulahan. Bars. Magandang umaga muna. Wait lang. Good morning sa lahat po ng mga tipong halas siya. Naghigda pa ni Aiga. Ano na? Aba, mag-aalis sabi na, uy, wala ka papasok sa trabaho? O wala kang balak talaga magtrabaho sa araw na ito? O gitapulan ka magtrabaho? Naunsa naman siya, uy. Bago na di ha, ba? Daliin na, malapit na ang Pasko, Ginoo ko. Huwag patamad-tamad, kailangan natin ng extra income, kailangan ng extra ipon. Marami na naman tayong gagastosan sa pagdating ng sitna ng Disyembre. Andiyan na naman yung mga inaanak mo noong last year, mga pinagtaguan mo na. Ngayong taon na to, Diyos ko, magpakita ka naman, ano ba? Kaya kailangan lagi tayo magsikap, di ba? O, gising na, bango na! Maring gising na, pero ayaw bumangon eh. O, dali na ha. Ay, sing, ayaw patamad-tamad. O, ayaw, huwag mo pairalin yung pagkatapulan, ha? O, dali na. O, trabaho tayo, trabaho. Magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga apo daw niya. O, dali lang amang, ha? Good morning daw, kina Erica, kay Plong Plong, ganun daw, kay EJ Bong, kay LJ. Good morning, kina Budoy, kay John Diago, kay Colin, kay Kurt, kay Eska, kay Duday, I love you all, gigang kay Nanay Baby Doll. O, maraming salamat po sa aking pagbasa sa aking greetings. Yan, para po sa aking apo yan. Morning, Mayor Miles. Magandang umaga. Sina Roxanne Macha ito. Thank you so much for listening. Mga taga Promise Land, mga Sanding, good morning! Dagang salamat sa inyong magpaminaw diyan na pita. Lagyan nyo ng pangalan para ma-recognize ko kayo. Di ba? Para malaman natin kung sino-sino kayo dyan. Ha? Eto, good morning, Jason Steele, Ruby Rosales. Magandang umaga. Uy! O, yan na. Sinout-out na kita, ha? Nagbe-message siya dun sa aking, message as comment. O, dun sa aking Facebook page. Doon sila nagbabadala ng kanilang mga gustong ipa-shoutout. Dito, tama yan. Mag-text kayo dito sa text line. Alright? We get 17 minutes after 8 o'clock. Mamaya baka natin another winner sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries. Ha? For the meantime, commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Panayo lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko! Hard 82.7.

0: 92.7 Hard FM, kagaya di oras ay 93.7 Hard FM. Pag-inon, palinindigan kita siya from Ben and Ben. Yan yung mga gusto marinig ng mga uyab sa kanila mga uyab. Mga uyab na babae sa kanila mga uyab na lalaki. Palinindigan kita. Ah, ipapangako ang lahat. Diba? Ganun daw yun eh. Huwag natin elaborate pa. Pagkita kumaga, shoutout muna karon. Tugnaw to sa bukid. Saan lugar ba yan? Sa bukid ba yan? Ha? Ah, malamig-lamig dyan, buti. Sana all. Mamaya-maya ng konti lang, iinit na naman dito sa syudad, no? Dito sa CDO. Alam niyo naman ang sitwasyon dito? Ay! Di ba? Pag tumindi yung init, talaga namang, hoy! Oo. Oh, atindi rin talaga ang sikat ng araw. Anyway, magandang umaga muna, Kinabera. Sabi niya, listening while lamahaw. Actually, kanina pa to eh. Baka tapos na to sila. Nakapasok na to sa trabaho. Sabi niya, namahaw sa duhang nagbasa, Kolkato, nagbasa ka og winner sa The Price is Rise. Pag-ingon ni mo og lapasan, San Lazaro Zone 1, naghunong ang olog kaon. Tapos nawaw mali daw sila. Akala daw nila ay sila na ang kanilang ang nanalo ng bugas. Ganun talaga. Better lang next draw. Magandang umaga! Shoutout sa mga sweethearts natin, mga solid kaayos sa may Carmen Market. Naglanog-lanog ang kanilang mga speakers. Magandang umaga kay Mr. and Mrs. Agustin Cabala sa cafeteria section. Magandang umaga po, Mr. and Mrs. Agustin Cabala sa cafeteria section. Neris Carinderia, sina Arlene, kay Nestor, and kay Zaya. Gandang umaga po sa inyo. Bagyao Family sa FBN at Mahogany Section, atin na Net Raniego. Yan, talaga naman, oo, walang kupas yan. May bundang, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sabi nung isa nating, si Ate Fel, sabi niya, bakit di ko makita ang live na balita? Bakit? Sabi niya, bakit nga ba? Baka wala kang data. Good morning, Ate Fel, mula dyan sa may lapasan. Ang kataga Zone 2, Patag, walay tubig ka ron? Talaga ba? Shoutout sa akong partner na si Jerry Fernandez, kay Kuya Ibong, at sa self ko si Marlene Barsobia. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oras natin, 8:35 na. Ito na. Alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya si HBG Joseph ay Kuratranaro ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Steele. Kanina, galing tayong Baloy. Maluwag pa naman ang Baloy hanggang nakarating tayo ng Cookman. Ganun pa rin. Maliban lang dito sa banda po ng intersection ng Galaxy, papuntang Galaxy at papunta ng Coastal Road. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo, papunta po tayo ng lapasan. Maluwag pa naman ang lapasan, papuntang Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa naman. Hanggang nakamalik pa ulit, papunta po ng lapasan. Ganun pa rin, maluwag. Diretso-diretso papunta ng Gusa. Ganun pa rin, maluwag hanggang sa ngayon, Jason.
0: Ayos, sige, maraming salamat na. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan mo ngayon. At Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin.
0: Aras natin ngayon, 36 minutes na. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Uy, kadabulan, problema dyan na to ang mga Byronon. Ano? Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maayon na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills. With GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive na sa GCash para diretso na nga magamit pabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad at tunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC Bayad Center o uban pa. 108,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa padala o pabayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mubiyahe pa. Libre pag yun ang cash in. Maong mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partners Merchants Nationwide.
1: Heart 92.7.
3: CDO, are you ready for some Choco Butternut Madness? Grab a box, grab your barkada, and get ready to go Choco Crazy this October 17, 2026. Dunkin' Choco BTN Madness. Buy 4 Choco Butternut and 4 Classic Donuts for only 249 pesos and save 71 pesos. 8 donuts, 1 sweet deal at 249 pesos only. Dunkin' Choco BTN Madness this October 17, 2026. In all Dunkin' Cagayan de Oro outlets. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: Nari 2.700 FM kagayan de oras seri Nari 3.700 FM Pukinon. Hey! Yeah! That's Up Light, the Taylor Swift at 8:48. Times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Sina Marisa Payagan, balansang magandang umaga. Ano to? Naminaw ko sa imong program. Akong imbaya, akong anak si Jessa Ogmeme Balansang. Magandang umaga po. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Dihanda pita. Oy! Ay, eto na. Draw na tayo ng bugas at groceries, ha? Makinig, makinig. Paminaw, paminaw. Bubunan na tayo na mananalo ng bugas at groceries. Roleta, select. Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, ha? Vamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. O, Barangay 26. Mga taga Barangay 26, paminaw, muro tayo sa drop box sa Barangay 26. Isa lang, yung. Alright, taga Barangay 26, ang kanya nakasulat ay Barangay 26 nang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26, congratulations! Uy! Nakadaog kang bugas at groceries. Kaya din sa ating first winner ganina, etong taga Zone 1 San Lazaro, Ninita Umanlag. Ninita Umanlag, eto pa yung iba pa mga pangalan. No? Magbibigay pa ako ng iba pa mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas at groceries. Ha? Si Jemson Noblefranca ng Barangay 31, Bella Caballero ng Bulwa, Michael Tenore ng NHA Kauswagan, Ricky Bahian ng Dukmong Taxi, Cirilo Bertuadazo ng Barangay 31 at Eugene Tadlas ng Barangay Bonbon. Yan po yung mga pangalan pa na mga nanalo ng bugas at groceries. Ha? Congratulations. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, huli mga minuto ng ating program, stand by mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon, Cup of Joe in Multo. Dalawang minuto bago sumabit ang alasabi ng umaga. Grace Wien Hardware and Gospel and Palms Hardware, magandang umaga po. Kabanday Machine Shop, magandang umaga po. Kina Jukol, Jetra, Jusil, Dodong, Marlon, Yuri. Maraming salamat. Sylvian Balsabido ng MNR Taxi. Shoutout din sa iyo, mga taga-Makabalan. Magandang umaga, ha? Thank you so much for always listening. Mikaela Store, ang mga silingan, perming pa, nagpamati daw sa Hard FM sa Bayzone 1, Buara, Bayabas. Magandang umaga po. Paalam na muna ako. Maraming salamat. At tabayan na po ang ating Music from the Heart program kasama ang mga love songs. Piling naman si George. Hanggang alas 11 naman ng umaga. Hey, don't forget to follow me, ha? Sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat po. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang giuyab, gi my day, gi featured, gi wallpaper pa jud, gi bayo, pero gi biyaan. Kita na gabaan. Para dili nanginginig mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Formal na inihain ng kampo ni Batangas Representative Leandro Leveste ang mga motion kaugnay ng kautosang inilabas laban sa mambabatas ng Makati Regional Trial Court o RTC. Ayon sa tagapagsalita ni Leveste na si Attorney Tony Lavinia, layunin itong malif o maalis ang arrest warrant laban kay Leveste. Inilabas ang warrant matapos kasuhan si Leveste dahil sa umunoy paglabag sa Public Service Act kaugnay ng mga legislative franchise ng solar para sa Bayan Corporation. Aminado si Lavinia na kailangan personal na humarap sa korte ang isang akusado para makapagpiyansa, pero hindi ito basta maaring gawin habang nasa abroad. Samantala, iginit ni Leveste na baseless at super duper hina ang reklamo ng Department of Energy o DOE laban sa kanya at maaari umanong maging president ito para sa mga susunod na administrasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980. Orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart.

0: patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:48. That was Here I Am. Tama, till 11 o'clock. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Efectivo. Ako po ha, si George po ito. Sa mga love songs na nagpaparelax sa inyo ngayong umaga. Kasi nga, nag-relax na ko, George. Man ako, nagatod na ko sa akong mga bata. Ito, nakapagluto na din ng agahan. O mamaya, paniud to na sad. O, diba? O, naglinis-linis na ng bahay. Naglaba-laba. O, sus, ang sarap. Diba? Well, nag-busy-busy. Pero you're still chilling with me. Ito, patingin ko lang yung mga sweethearts natin. Diyan sa may zone 2, singit-ngit, Carmen. O, sa may zone 6. O, tumaan kasi dito si Mami Lailani. Thank you, ha? Si Colin Kurt Conker, Ruth Hamon, Angelical Hamon, si Jojan Abrugar, Jennifer Tablo, Anna Christine Adahar, Annalisa Hataas, Judy Hataas, Cherry May Magrinya, Henry Magrinya Jr., at si Care ba ito? Care Hibog. Ayan, magandang morning po. Thank you sa inyong pakikinig lagi, ha? Ito sabi ni 9450. Kilala ko to. So, si ano to eh, Sir Aurelio Haber. O, sabi niya, ako, nasabihan na ako. Flirt landi daw ako. Ilang level ba ang paglalandi? Diba? Tama nga naman. Kasi may landi na siguro, you know, kayang-kaya, bearable. Parang hindi siya masyadong malandi na malandi. Pero andyan, nakikita mo, nararamdaman mong yung landi talaga. May iba naman na sobra naman. Parang nangangain sa kalandian. Oh, 'di ba? From Ilocos, Slovakia, always hearing your radio station. Marami pong salamat. At yung mga na-miss ko din to, yung mga sweethearts natin sa Pearl Travelers Garage. Si Rami Coating, Mayong Buntag, kay Sir Bernard, kay Sir Kenneth Renato, kay Marlon, kay Naknak, Gilbert and Lodilia. Hi, Sir Ron. Magandang morning. At sa DATS Technical School, marami pong salamat. Thank you for always listening. Sir Tommy Hill, magandang morning. Dagang salamat, ha? Thank you. Ikaw ba? Alam kong gusto mong maki-join dito eh. Oh, to share your thoughts about medyo malanding question. Siyempre, we're talking about being malandi. Red flag nga ba ang pagiging malandi? Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, to those of you who would like to message me also. Oh, doon, baka naka-online ka. Oh, sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 9:51. Hey, let's hear more. Moving on to the next hour. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. I will, and I'm here. Good morning, sweethearts. Second hour ng ating programang Music from the Heart on a very, very beautiful Friday. Beautiful weather, beautiful people around us. Basta smile ka. Do not frown, ha? I don't want to see frown faces. Nakakanega kasi yun eh. Anyways, George po ito. And the music all the way till 11. And ang ating question of the heart. Yan po ang laman ng ating programa. Red flag ba ang pagiging malandi? Malandi. Di ba lagi nang ngila? Ito ibig ko sabihin ha. Makinig kasi kayo. Lagi kasi nating naririnig ang landi-landi ganon. Pero there are some people who are really just sweet in nature, di ba? Karon sila mag-express ng kanilang sarili. And di ba, may ano lang, parang nanenegate yung pagiging malandi. Sabi nga dito, share ko lang ha, bago ako mag-greetings, ang daming greetings natin, no? Hindi ba't may mga taong likas na malambing? Sabi ko nga palabiro at mahilig makipag landian. Pero marunong namang maging tapat kapag nasa isang relasyon na, di ba? Ikaw yun, di ba? Pero paano kung ang simpleng pang-aakit ay nagiging dahilan na ng selos, pagdududa, at pagkawala ng tiwala? Para sa iba, ang pagiging malandi ay bahagi lamang ng personalidad. Pero para naman sa iba, isa itong malaking red flag, lalo na kung may karelasyon na ang isang tao dito na pumapasok yung tinatawag nating boundaries. Diba? Boundaries o may limit? Pero tandaan, lahat na malandi ay, hindi naman siguro. Hindi lahat na malandi ay manluloko at hindi lahat ng tahimik ay tapat. Doon, tumatak sa akin yun as I was reading that statement. Diba? Basta, yung dapat may mga bagay lang talaga na okay naman, may mga acceptable naman na, di ba, klase ng paglalandi. Pero when it comes to overboard na and

0: din. May karelasyon na yung tao. Wag na, besh. Wag na. Tama ka na. O, 3837. Heart FM, andito ako sa Libona, Bukidnon. Nagbabiyahe po ako. See you, Sir Jimmy. You take good care of yourself. Marami pong salamat, ha? Mom George, namin ako karoon sa iyong programa. Kamulo o Glaba. Hi, Mommy Elaine na Tangales family. Thank you, thank you. Ayan, let's hear some thoughts. Ayan, sa ating question of the heart dito sa posting natin, no? Sa Facebook. Ito sabi ni Ate Marifel de Quito Ahes with all the explanation. Gusto ko yan, te. Sabi niya, good morning, sweetheart. Yes na yes, red flag talaga. Alam mo yun, nakakasira yan ang relasyon. Pero depende rin yun kung nagpapalandi ka sa malandi. Ay, oo naman. Bad na bad talaga. Minsan na rin nilandi ang hobby. Awe, talaga? Buti na lang, di siya nagpadala. O sige. Wala bigla. O, di siya nagpadala. Shame to that girl. O, sabi niya, tukso kasi andyan lang yan palagi. Susubukan ka talaga niyan. At sa oras na nagpadala ka, dapat handa ka sa mga consequences dahil masisira talaga pamilya mo. So better be wise and pray always. Thank you so much, ate. Appreciate that much. Diba? Well, sabi ko nga, there's pag sumobra na talaga yung isang bagay, no, nakakasama din. Ikaw ba, alam kong, George, mag-share ko ba? Oo, magpag-share. I would love to hear that. Text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, ha, for your messages as well and for your thoughts, yan, may post ako doon. You better check it out. Mag-comment ka sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1021, let's go. Here and chikahan mga love songs ang sasa inyo. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maghihintay! Magulat! Yan yung isa sa paborito kong Bisaya word. Yung magulat. Actually, basically, the word maghintay. Ba magulat ba? You still have that kind of patient. Still have to have that rather. Diba? Para... Alam kong mahirap yung waiting period, yung waiting season, pero at the end of the day, just think about it, that everything will be worth it. Worth it ang lahat, no? Ito po si George ha, hanggang alas 11 tayo ngayon for Music from the Heart. Friday, Kinky Friday edition. At ito na, batingin ko lang yung mga sweethearts natin, ay grabe to sila, oh. I wish I could be there very soon, ha? To meet all of you. Shoutout natin yung mga sweethearts natin sa Eden Celeste in the Hague. Ayan, si Don J.M. Bonalos, kanilang resto manager. At sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo. Si Jules Caestanio, the Master Baker. Si Nadsku Estanio. Or Nadsky ba ito? The Birit... King Lingards, the Queen, Densho, the Mechanic, to Don Eric, Tenlag, team leader, sa Uptown, Jean Kitty, si Don Tibas, sa Damon Kagada, sa nagpapag-greet. Thank you po. Ayan. Also from Eden, Celeste in the Hug. Ayan, maraming salamat ha. Sa Jean Kitty naman, sina Miss Jenny Lou, Miss Jinsky, Miss Bonalos, La Chica, and also Philbox Bonalos, Eric Bonalos, Pobleti, sa may Chinkiti Makasandig. To Gentrish Magallanes Bonalos, sa Andales Initao. Ayan, dagang salamat. To Mrs. Magallanes Bonalos, ayan, maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Thank you. May magkita tayo, ha? I'd like to really see you all. Eto si Demsoy. May buntag siya, Dems. Mamaya pa yung hapon, George. Lagi-lagi. O, si Sir Dale, ng greeter taxi. Eto, sabi niya, eto ba? Pagdating ba sa landi, mga ganun? Oo. I mean, yung landi naman kasi, eto, kailangan natin yan sa buhay. Alam niyo kung bakit? O, kasi hindi natin mahanap si person. O, si the right person. Si the right one. Kung wala tayo niyan kahit konti, di ba? Sabi nga ni Sir Dale, sa akin okay lang yung malandi, basta may kasamang kalambingan. At kung malandi na may kasamang pagkasadista, ay hindi pwede yun. Red flag talaga yun. Sa mata ng tao at sa inyong dalawa. Ayan, thank you Sir Dale for that. At ito si Ate GJ Hazel Kaituna Ming, dyan sa may vulcanized, Simplicity Vulcanizing Car Wash. Sa Bara Makabalan, uy, basta magkita-kita tayo dyan. Sabi niya, para sa akin, George, oo, maaaring maging red flag ang pagiging malandi, lalo na kung may karelasyon na ang isang tao at hindi niya nire-respeto ang boundaries ng relasyon nila. Pero mahalagang malaman ang pagkakaiba ng pagiging friendly sa pagiging malandi. Doon, I like that point. Hindi lahat ng taong palabiro, palangiti o madali makisama ay may masamang intensyon. Tandaan, hindi lang sa pagiging malandi nasusukat ang isang tao, kundi sa respeto, katapatan at kung paano niya pinangangalagaan ang tiwala ng taong nagmamahal sa kanya. Oho! Galing noon. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi lang tungkol sa kung sino ang gusto mong lapitan, kundi pati sa kung sino ang pinipili mong respetuhin. Diba? Wala yung problema sa pagiging malandi. Wala yung problema dun, diba, George Michael? Putting spice into it. Kasi we're talking about, diba, pagiging malandi. Ayun nga lang, tama nga yun. Because some may think that pagiging friendly is malandi. Pero hindi yon. Ganun lang talaga siya. At willing din siyang mag-antay. Ay, nako mga sweethearts. Red flag. Red flag ba ang pagiging malandi? That's what we are talking about today. And also, mamaya, ito na yung inaabangan ninyong pamimigay natin ng grasya, grasya, grasya. Text nyo ako ha sa mga pahabol ninyong shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-89-24927. Yung Facebook page natin, go ahead, hurry up, message me, comment at our post. Follow, like, and share din, ha? Palihog. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1040, I gotta play this one. Here's Michael Learns to Rock after this break and many more. Abangan yan dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Calling all runners in Cagayan de Oro. Join the Pagpahiuli Run 2.0. Behind bars. Beyond Limits on October 11, 2026 at the South Concourse, Limkitkay Mall, Cagayan de Oro City. Choose your challenge, 3K, 5K, or 10K, and run for a cause, supporting programs that help foster the development and welfare of persons deprived of liberty. Pagpahiuli Run 2.0 is presented by the Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. For registration and more information, visit the Facebook page of Pagpahiuli Run. Let's run, let's restore, let's make a difference. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:51. One sweet day with you, baby. Lande. Hello po sa inyo, mga sweethearts. We're out till 11. And you're glued with me dito po sa programa Music from the Heart. Friday. It's a kinky day. And we're gonna be a little bit of kinkier. Di ba? May kalandian din yung ating Friday ngayon. Eto muna, I'll greet some people first. Hi to Mommy Amy Balamadres. Good morning, Sweetie George. Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, sa mga taga-kamamanan. Hoy, batiin natin si Mommy Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Samuel Mosquida, Menartismo, Lilia Susuko, Lorna Vismanos, at ang BBQ family. Maraming salamat. Mayor Miles, good morning. Thank you sa pakikinig. At, diba, sabi sa inyo eh. Si Sir Oliver Ampong Naluwal, nakikinig sa atin. Diyan sa may Kasinglo, Taguluan. Thank you sa inyong pakikinig. Sige, I'll try to play your requested song, ha? Thank you po. Ano yan, Dems? Ba't may papiring-piring yan? Gusto ko yan. Chris Valendres sa ating Facebook page. Hi po ate, para sa... Ay ate, gusto ko yan, Ate G. Para sa akin po, depende na po yan sa babae or sa lalaki. Kung may asawa ka na, dapat kontento na sa lahat ng bagay. Parang walang away sa pamilya. Diba, nakakaawa din pag may anak kasi nadadamay ang anak sa problema ng magulang. Oy, maraming salamat for that, ha. Tinatawag nating kalandian. It could, para sa akin, dalawang ano siya eh, parang dalawang bagay. It has its pros and cons, actually. Diba? Oo. Kung ikaw naman ay, you're single and, you know, you're free to do. Diba? Bakit naman hindi? Para naman, ikaw ay maka-hook, ng iyong partner. Yun nga lagi kong paalala din. Yung mga sobra din, nakakasama din yun. Basta alam nyo na yung sobra, ha? Kaya naman, it's... about time for us to give away some blessings. Tumunog na kasi siya eh. Ito na, the Prize is Rise Overload is on. And let's spin the wheel. Hello. Yun na siya. Ikaw na kaya yun. Uy, i-ready ang mga self, ha? Kung may entry ka na dito, tingnan natin. At ang aking ruleta ngayon ay dito na patigil sa Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, patingin, ayun na, na may nabunot na. Ang nabunot ko, ang kanyang address ay Barangay Bayabas lang, ha. Congratulations, ikaw ngayon, congratulations, punta na dito sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito sa Maylaya Street, Mamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. Sa may entrance talaga ng West, may blue building yan na katabi. May signage naman si Heart. Makikita nyo yan. Just bring with you your ID. Congratulations! Virgie Lago ng Barangay Bayabas. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Hala, excited ako ma-meet ka, ha? At i-claim ang iyong premyo. And the Prize is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 4 more minutes. Bago mag-alas 11, tara na, let's hear more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: 10:56 on the clock, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Caguet de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mga sweethearts, 11:01, and yeah, I know that you'll always be in my heart, kahit pa. O, di ba? Despite of what happened, dahil lagi malandi ka. O, sabi nga ni Ate Marifel, o, napatawad niya ang kanyang asawa. After all that had happened, di ba, ate? O, that's the very, ano, very, very encouraging and a good ending na, di ba? May pagpapatawad. Importante yan sa isang relasyon. Lahat naman tayo, eh. Alam naman natin yan, di ba? We always use that excuse na lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Importante, you have to be responsible. And, you know, i-claim mo na nagkasala ka. And after that, moving forward na. Ganda nun natin. Dahil daw sa isang tao. Oh, lagi. Oh, ayan, ganyan lang. Ngiti lang and everything will be okay. Huwag kang masyado magpa-down din sa stress, ha? Paalala ko lang sa'yo. And anyways, mga sweethearts, dahil nga, oo, tayo ay magra-wrap up na. Dagang salamat for joining me this afternoon, this morning. Later this afternoon, yon. Samahan niyo ako sa Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. For now, I'll be turning you over to Harvey Stone. Siya na susunod para sa Heartbeat. Alas 11 hanggang alauna. At si Jason Steele din mamaya, alas tres hanggang alas 5, Heart Afternoon Drive. And Harvey Stone will also be back by then, 7 to 9 p.m. para sa Heartlines. Tawag kayo, mag-request kayo, mag-shoutout kayo. Gusto niyo yan? Shoutout live, oh, di ba? Yeah, you'll have that later, oh, 7 to 9 ng gabi. Oh, spread love and advirus and be kind in all days and in all ways. Sa ating question of the heart, alam nyo, yung ano ko lang talaga, I think na-mention ko naman na eh. Oh, basta para sa akin, lahat ng sobra nakakasama. Ha. Sige na. Ayan mga sweethearts, this has been George at panatiling nakatutok ka dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye. Ingat. Mwah.

93.7 Hot FM Bukidnon, 11:16 ang oras natin, sweethearts. Thank God, it's Biyernes. Welcome po sa programa nating Heartbeats. This is Harvey Stone all the way to 1 o'clock. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-8888.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Happy, happy Friday, everyone! And welcome sa ating programang Heartbeats. Nakapamahaw na ba ang tanan? Mataas kamot yung mga hindi pa kumakain. Kasi pagkakain ka ng lunchtime, still pamahaw mo pa yan. Bawi na lang mamaya, di ba? O, siguro mga alas stress. Pwede ka nang mag-lunch dun. Anyway, happy happy eating po sa mga kumakain ng mga sweethearts natin ngayon. Especially dyan po sa may bandang Bukidnon, ha? Yung mga masasarap na mga kambingan dyan. Ano pa ba yung mga masasarap na putahe dyan, di ba? Especially yung fried heat. Hito. At saka may nabalitaan pa rin akong ano ba yung humba na hito. Narinig mo yan, George? Humba na hito. Oh, ang sarap, di ba? Oh, sana maka-drop by tayo dyan, ha, sa may Valencia. So, happy happy listening nga pala sa mga sweeters natin dyan, ha, sa may Totski Car Wash. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga gwapo nato ng mga car wash boys, di ba? Hindi na sa yung mga ruwas, ha? Rawr! Car wash na sila, itong pasiritan ka. Happy happy listening po sa inyong tanandiya, ha? Hi na din po sa mga sweeters natin dito sa CDO. Of course, ang ating mga suging taxi drivers. Ang ating mga workers dyan, yung mga barangay workers natin dyan sa may barangay Lapasan. Oy, si Kapitan, di ba? Always pala nakikinig dito sa atin. Happy, happy listening. Kapitan Wabe. Wabe, oh. At saka sa lahat ng staff dyan po sa may barangay hall nila. Happy, happy listening. Barangay 31. Oy, happy, happy listening din sa inyo, ha? At syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon, mga teachers natin sa may Puerto National High School. Good morning sa mga guwapa nato diyan ang teachers, ha? Especially yung principal at saka yung assistant principal. Grabe. Tinig yun na malalis ba? Mga guwapa, yung kaysa nga tanan niya itong mga sweethearts diya sa Puerto National High School. Shoutout po sa inyo lahat, ha. 11:33 na po ang oras natin. Padayong tasunan with more music. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: CDO, are you ready for some Choco Butternut Madness? Grab a box, grab your barkada, and get ready to go Choco Crazy this October 17, 2026. Dunkin' Choco BTN Madness. Buy 4 Choco Butternut and 4 Classic Donuts for only 249 pesos and save 71 pesos. 8 donuts, 1 sweet deal at 249 pesos only. Dunkin' Choco BTN Madness this October 17, 2026. In all Dunkin' Cagayan de Oro outlets. Dunkin', pasalubong ng bayan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: This is Heart FM. Hey, it's midday.
1: Feel your heart
8: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:45 ang oras natin, sweethearts. Justin Bieber, what do you mean? Sa Tagalog pa, anong ulam natin? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ano ba yung ulam na in order mo sa karinderya? Diba? Yung iba is order na order, tapos yung order now, pay later sa A15. Naku, sanay na tayo dyan. Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga kainan, ang Tisha Eatery, and of course, Mr. Ryder. Unaan na kita, ha. Oh, pabati daw ka Mr. Ryder. Ito siguro itong suki niya sa kanyang mga parcel, ha. Tsaka wala, nagtagpo yung mga mata nila at nagka-inlaban. Happy listening po sa inyo, ha. At tsaka maraming salamat kay Mommy Amy Balumadres sa padalang banana Q. Naku, ang sarap, di ba? Friday na Friday may banana Q. Tsaka mamaya si Mommy Marilyn, kakanta siya dun sa kanilang bahay. Shoutout sa inyo, Mommy. At syempre, ang mga silingan ni Mommy dyan sa may Chavez compound, ha? Dito rin sa may Carmen. At ang mga sweethearts natin na palaging nakikinig dyan po sa may Carmen Market, dyan sa may Looban, ha? Ang daming naka-Heart FM dyan. Maraming salamat, ha? Dyan sa vegetable section. Rebin tawag dyan sa may mahogany section. Happy listening po sa inyong lahat. Kay Ma'am Nanette Raniego, at saka yung mga sweethearts din natin dito po sa may Kauswagan, may Kapisnon, at saka dito po sa may NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. 11:46 na pong oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Lahira gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Bye.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inaasahang makakatulong sa pagbawas ng pagsisikip ng trapiko sa downtown area ng Cagayan de Oro ang planong paglipat ng City Hall sa Upper Carmen. Ayon kay City Councilor Roger Abaday, malaking ginhawa sa daloy ng trapiko ang maring maidulot ng relocation, lalo na sa mga lugar na kasalukuyang dinarayo ng mga residente para sa mga transaksyon sa pamahalang lungsod. Sinabi ni Abaday na suportado ng mayorya ng sangguniang panlungsod ang planong pag-utang ni Mayor Orlando Clarix Uy ng 8.5 billion pesos para sa pagpapatayo ng government complex. Ayon pa sa konsehal, malaking bentahe ang 22 hectares na lupain dahil magkakaroon ng sapat na parking area at mas maayos na one-stop shop para sa mga residente at nagbabayad ng buwis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart 92.7.

0: by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Final hour na po ng programa nating Heartbeat. Siyempre, kumusta po ang inyong mga ulam natin dyan? Wala? Nag-uubusan na ba? Nagka-extra rice na ba? Ang Kuya Ani kung naka-extra rice cooker. Nako, grabe kaduhan naglungag ha. Happy listening kay Demzoy Robles. Oy, mayo to si Demzoy ha. And also kay Marifel. Oy, Marifel, na-play natin yung music mo kanina. I'm sure, napapatili ka na naman sa shower. Happy listening din sa ating mga sweethearts sa may makabalan, ang Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Shoutout po! At saka sa mga naniud to karon din ha. Sa may 3C's E3. Happy listening ha. Kay Ati Chacha and also kay Kuya Tolitz. Happy listening po sa lahat ng mga suki nila dyan. Ay na din po sa ating sweethearts na mga pajak drivers natin sa may Puntod at saka dito naman sa may Tablon at saka may Baloy. Ha. Happy listening po sa lahat ng mga mga factory workers natin dyan sa may Nestle Philippines. Shoutout po sa kanilang mga drivers, mga delivery drivers ha, na naka-Heart FM. Maraming salamat ha. Kita-kits tayo puhon. Tsaka baka may maabot tayong sticker, di ba? 12:18 ng oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumuto always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangan 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:36 ang oras natin, sweethearts! Mayong pagpaniuntong sa tanan. At syempre kasama nyo pa rin Harvey Stone here. And time check brought to us by Duncan, Pasalubong ng Bayan. Shoutout sa ating mga sweethearts dyan po sa may S&V Pharmacy sa may Buena Oro, Makasandig. Shoutout po sa inyong lahat. At sana nag-enjoy kayo sa mga music natin dito, ha. Hi din sa ating mga sweethearts sa may NTLA Air, kay George Abisha. At syempre naman ang ating sweethearts dyan sa may Regency Ipunan, Shrimp Ellie, kay Ma'am Rose Baranda. Happy listening po sa imo, Ma'am Rose. At saka yung mga workers din natin dyan sa may Madonna and Child Hospital. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Yung mga nasa laboratory, di ba? Oh, naalala ko tuloy yung sinabi ng kapwa medtech dun sa kanyang crush na kasamahan niya, di ba? Sabi niya, I am in lab with you, di ba? Grabe, pero wale yun. Happy listening kay Lori Jean Tabora and also kay Melody Patoy. Happy listening din sa ating mga sweeters dyan ngayon sa may Bunbon, ha. Si Sir Joven Raagas, happy listening po sa inyo. At saka yung asawa niya, dito po sa may Carmen Market, ha. Araw-araw din niya nakikinig dito sa Hard FM. Shout out! Oras natin 12:38. Magbabalik ako right after this short break. Tumutok always dito sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkamutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pag yun ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
3: CDO, are you ready for some Choco Butternut Madness? Grab a box, grab your barkada, and get ready to go Choco Crazy this October 17, 2026. Dunkin' Choco BTN Madness. Buy 4 Choco Butternut and 4 Classic Donuts for only 249 pesos and save 71 pesos. 8 donuts, 1 sweet deal at 249 pesos only. Dunkin' Choco BTN Madness this October 17, 2026. In all Dunkin' Cagayan de Oro outlets. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
8: The price is rice overload.
4: The price is rice overload.
9: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
2: The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na ilain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
12: Hey, it's midday.
13: Feel your heart
12: with heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:48 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening at saka maayong pagpaniod to sa atong sweethearts dyan sa my studio, Papel Republic. Hi kay Igig. And of course, mga kasamahan nyo dyan, ha. Happy, happy listening po sa inyo. Mommy Elaine, maayong pagpaniod to sa inyo. And happy, happy listening sa ating mga sweethearts din dyan sa may Don Carlos Bukidnon. Zach of Don Carlos, shout out sa imo, sa mga kasamahan mo diyang nagtitinda sa may ano ba yun, paligid ng munisipyo nyo dyan. Happy, happy listening, ha. Gen Shine Pharmacy, sa mga guwapa nilang mga pharmacy attendant nila. Happy, happy listening po sa inyo lahat. At saka dito din sa may Melodia Family, ha, pharmacy, si ano ba yun, si Silver. Maayong pagpaniuto si mo, Silver. Umuwi ba si Silver sa bahay? Oh, kasi sa bahay, pag sa bahay kumain, di ba? Ang laking tipid. Kasi si Mama bahala, eh. Dilima ko lang na nga ito ang budget. Anyway, tipid-tipid lang muna tayo ngayon. Ito na yung tinatawag nating pizza di peligro. At saka may inaasahan pa tayong, ano sabi nila, doomsday daw ngayong November 13. Ako, pwede ba mag-absent dyan? Grabe talaga, ha. O ano yung mga issue na lumalabas po. O tingnan muna natin, ha. I-check natin, ha, kung totoo ba to or talagang fake news lang or parang ano ba, exaggerated lang ng mga news natin, ha. O, especially sa mga yung mga seniors natin, ha. Nako, ang daming naloloko niyan. Anyway, happy happy listening sa ating Mommy Gem po sa may Zone 10 Upper Carmen, and of course kay Engineer Haneo. Happy happy listening. Happy happy listening kay Mommy Gemma Popos, ha. At maraming salamat, Mommy Gemma. Na-miss namin yung yung sarap ng uyap niya, Mommy Gemma. Shoutout po sa inyo. Anyway, bigay muna tayo ng bigas at grocery items. Ating The Price is Rise Overload. Eto na, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery item. Ah, dito tayo huminto sa may Barangay 26 Bunot. Eto po, winner natin from Barangay 26. Congratulations kay Jennifer Lorente. Jennifer Laurente ng Barangay 26, congratulations to you. Pakikuha lang po sa imong premyo din sa atong estasyon. Located dahil sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard. Abay lang sa West City Central School. Siyempre, huwag kalimutan po magdala ng ID. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Playing you up next, music from Ed Sheeran. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
3: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It's a promise that I'll be with you till 3 o'clock. This is Dear Heart. Mainit na ang ating Friday afternoon. What are you guys doing? Getting ready for the weekend? Pero, bago tayo mag-weekend, ala, dito muna tayo ha, sa Dear Heart muna. O inyong mga love songs na talaga naman magpapatibok-tibok. Sa mga pusong ayaw nang umasa sa pag-ibig. Ay. Ikaw ba yun? Oo, ayaw mo na. Bakit? George here. It's 1:35 on the clock and the time check is brought to us by McDonald's. Hello and hi sa mga nakikinig sa atin. 7898, ay gusto ko yan. Yun nga yung dala ngayon ng isang bisita natin dito. Kamote tsaka banana Q. Thank you, Balomadres family. Hi to Mommy Amy. Kay Miss Haspi. Oh, si Mayor Miles. Oh, tama ka nga, Mommy. May dala nga siya. Hi sa mga sweethearts natin sa SNV Pharmacy sa Buena Oro, dyan sa may Makasandig. Maayong hapon. Thank you for always listening. And also hi sa Gales family, Mommy Elaine. O kabalo ko, nag-relax-relax na siya karun. While enjoying the love songs. Hello, good afternoon. O sa lahat ng mga sweethearts natin sa Barangay 17 ha. Diyan sa may Burgos del Pilar. Mga kapitbahay natin yan. Text me. Ayan na, gusto ko mag-greet George. Yes, why not? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You got those numbers, right? And Facebook page for you, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:37 now. Yeah, stretch, stretch. Dahil may in love ka. Yung puso mo pala. Oy, stretch natin yan. Warm up tayo ha. Dito sa Dear Heart, kasama si George. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 152. Never gonna let you go. I will not. Yes. Trust me on that. Magkakasama tayo hanggang alas 3, vibing and chilling sa inyong mga paboritong love songs that I've been playing here for the rest of the pro. And I will be playing as well up until 3 o'clock. Oh, diba? Lovely, lovely, lovely Friday. Medyo throwback lang. At saka medyo layback. I can sense. I can feel. Ay, ano pala, 77 days na lang bago magpasko, ha? Just paparemind yan, George. Oo, para makaready ka, baka naman may mga utang ka pa sa mga inaanak mo, ilang taon na ba? Ito muna, 2995, shoutout dyan sa may Orozena Ball Club. Galing kay Ramirez, marami pong salamat. Thank you for always, always listening. Hi to Onsu family din, ha? Ito ba yung sa Leyte? Okay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Ormoc. Oy, grabe. Nakakatacha po tayo dyan. 3119, shout out to Eko George sa akong mga kabatch sa CMU BDS. O sa Dangkagan Bukidnon, batch 1999. From Jundri Alcazar, dyan sa may Malingin Igpitopol, Misamis Oriental. God bless you too. I do love that word. I don't know, when you say God bless to a person, parang nakaka-energy, nakakataba din ng puso at the same time. Maraming salamat for that. Yeah, God bless us all. Tama. Thank you din. Oy, kay Mommy Amy, oh. Oh, musta, Mayor Diha? Mommy, grabe ka init, no? Init nga eh. Eto, kumakain ng kamotikyo. Thank you, Mommy, ha? Balumadres family. Oh, si Mommy Marilyn, binabati din ni Mommy Amy, mga taga-Kamamanan. Magandang hapon to Mommy Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala at sa BBQ family. Busy Jude, oo, busy talaga. O, sige na, sa inyong mga pabati, go. Don't be shy. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook, Facebook page ni Heart ba? I-follow and like and share na. O, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Hala, magpabugnaw ta. On to, moving on to the next hour na tayo, ha? Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao. Ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-an na o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon. Alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Big

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 234. I know. Pinangakuan ka din. Oh, oh, dabi. Tinupad naman. Ah, basta ako, I'll promise to be here. Yeah, for your shoutouts and requests, ako na bahala. Hi, 20159, yung mga sweethearts natin dyan sa Iridzales, Indahag, magandang hapon. I hope you guys are enjoying. Nakangiti ba? O yung kanilang manager dyan na si Sir J. Ambonalos, ha? Magandang hapon. Hi to Damon Cagadas. O, dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw. Dagang salamat din sa mga sweethearts natin. O, dyan sa... Ito, Sidio Papel Republic. Hi, Igig. I was waiting for your comment sa ating question of the heart kanina. Si BC. Ayan, magandang hapon din sa mga nakikinig sa atin dyan sa SMK 77 Ukay Ukay. Uy, dyan din ha, sa Kamayan, sa Manukan Corrales Extension Branch. Hello to all of you there. Thank you for always tuning in. And to all the customers that are now having some wonderful time dining in. Happy eating, you all. Uy, shout out din. Okay na, Sir Ron. 3909. Yung mataga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Oh, hi to Sir Bernard, kay Kenneth, kay Renato, Marlon, Naknak, Gilbert, and to Lodi Lia. Ay, magandang hapon ha. Habol nyo na. Mamaya, oh, bago nyo ihabol ang inyong shoutout. Ihabol nyo na din ang pag-claim ng inyong mga premyo. Before ako mamigay, sige, ano lang. I'll just have to re-announce some people para maklaim ang kanilang premyo. Ayan, the winners for... Oh, ito today to, ha? Oh, si Ninita Umanlag ng Barangay Lapasan, Zone 1, San Lazaro. Chara Narisma ng Barangay 26. Si Virgie Lago ng Barangay Bayabas. Jennifer Lorente. Uy, Barangay 26 din. Sila yung mga winners natin, ha, that we have announced so far today. Abangan mamaya kasi mamimigay pa ako. 14 days to claim. 5th floor Vico Admin Building, Ilaya Street, Vamenta Boulevard, Carmen. The building, the blue building beside West City Central School. Besides West City Central School, may signage dyan si Heart. Makikita nyo. Oh, kaya di kayo mawawala. Claim na! Mientras wala nag-ulan, oh. Pampanihapon na ni, pampamahaw na din bukas, pampaniuto pag yun. Kaya naman mga sweethearts, abangan ang aking pamimigay ng biyaya later, abangan yan. At mga love songs pa, Chikahan with George. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Porcuatro, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyo, kaya nagkinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Mga kong ibon na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyo. Dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart It Aim, patsyada o makarilit na.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us The number one.
6: Number one.
1: Number one.
6: Number one.
1: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 11 more minutes before we hit 3 o'clock. And that was the Jets. Well, saan pa ba nga hanapin nyo, di ba? You and I got it all sa mga love songs sa chikahan natin ngayong Biyernes ng hapon. Hello and hi kay Sir Manuelo Ramirez dyan sa may barangay Makanhan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sige, sige. Oh, I will take note of your details, ha. Gusto sumali sa ating The Price is Rise. O, diba? Magandang hapon. Damsoy. Damsoy Robles. Magandang hapon dyan sa maramang bukid noon. Maulan ba dyan? O, diba? Dito kasi medyo okay-okay na yung weather. Mainit-init na. Hala. At dahil talokay na ang ating weather dito. Abay, oras na din para mamigay ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Eto na yung ruleta, oh. Ala, paikuti na natin. Let's go spin. O, yung mga na-announce ko kanina, ha. 14 days to claim your prize. Huwag nang pantayin na mag-forfeit. Sayang din naman. Eto na, sa ating pag-ikot ngayong hapon, dito tayo napatigil sa driver. Driver category. Asan na yung ating... Eto na, narito na ang ating bowl at ang aking nabunot na winner mula sa ating driver category. Ay, isa siyang sikat driver. Ay, sikat driver pala ito. Very good. Congratulations. Punta ka na dito. At i-claim mo yung premyo, Armel Harlata. Armel Harlata. Congratulations. Better claim it now, di ba? Para may pang-ulam tayo mamayang gabi. Fifth floor FICO Admin Building, ha? Dito lang po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Street, Carmen. Katabi ng West City Central School. Eto na, yung ating mga sweethearts. Talaga naman, nag-aabang sa atin The Price is Rise. Atid po yan sa atin, ha, ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Final set na. Tara na, dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: 2:53 is our time. And the time check is brought to us by Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: CDO, are you ready for some Choco Butternut Madness? Grab a box, grab your barkada, and get ready to go Choco Crazy this October 17, 2026. Dunkin' Choco BTN Madness. Buy 4 Choco Butternut and 4 Classic Donuts for only 249 pesos and save 71 pesos. 8 donuts, 1 sweet deal at 249 pesos only. Dunkin' Choco BTN Madness this October 17, 2026. In all Dunkin' Cagayan de Oro outlets. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Inaasahang may sasakatuparan ang pagpapatayo ng isang bagong jail facility sa Northern Mindanao na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 10 Director Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr., naging posible ang proyekto matapos maglaan ng pondo ang isang kongresista para sa konstruksyon ng naturang pasilidad. Sinabi nito na posibleng simula ng konstruksyon sa huling bahagi ng taong ito at inaasang magpapatuloy ang proyekto hanggang sa susunod na taon. Layunin ng bagong pasilidad na madagdagan ang kapasidad ng BJMP sa rehiyon at mapabuti ang mga jail facility upang matugunan ng patuloy na pangangailangan para sa mas maayos at angkop na lugar para sa mga person deprived of liberty o PDL. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Guys, saglit, magbabalik tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Manatili, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore. Heart 82.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masarap.
4: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM ka ganti ore seri 93.7 FM bukid on. Hey, we got 32 minutes na pagkatipasang alas 3 ang hapon. Oras at isaad ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Demson Robles, maing hapon. Maraming salamat sa pakikinig mo ha, brother. Kumusta ang iyong hapon dyan? Anong merienda? Yun ang pinakamahalagang tanong eh. Anong merienda diyang napita? Masarap na merienda ngayon yung mga saging-saging, yung mga ganun tipo, no? Medyo mainit yung paligid natin dito sa CDO eh. Oo, kapag ganito nga mainit ang paligid, parang hindi swak. Diba yung mga may sabaw? Oo, may sabaw na mainit. Oo, parang masarap eh, mga something na malamig. Hindi lang malamig, kundi diba something na dry. Ay, walang sabaw. Hindi naman dry, kundi yung walang sabaw ba? Diba, no? Oh, pwede pansit, no? Oh. Pero hindi yung ano ha, yung may sabaw na mami yung mga ganun. Kasi pansit din yun eh. Dapat ano, mga bihon-bihon lang. Yan! Pero ito yung lamia. Bakit kaya pagsamit ng hapon, ano? Ang una agad nasa isip natin, saan kayo merienda? Lalo na kapag ganito, galing tayo sa isang masarap na, alam mo na, may isang masarap na tulog ka pinanggalingan. Diba? Magandang hapon sa inyo lahat. Agutom din naman talaga. Yung matulog. Kala nyo ba na napakasarap din matulog? Di ha? Agutom din yan. Nakakapagod. Nakakapagod pumikit. Kaya tendency ng tiyan mo magutom, di ba? At tendency ng tiyan mo medyo... Oo, sumasakit ng gamay ang kuto-kuto. Sabi ka din sa napapakinggan ko palagi, sakit akong kuto-kuto ba? Baka natabi. Sa lahat ng mga motorista natin, driver ka man, pasahero ka man, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Salamat kasi naman, Hard FM, ang inyong background. Alright, mamaya-may ng konti lang, magdodrone na tayo. Abangan niyo po yan, 34 minutes after 3. Another break is in queue, magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po, ay manatiling nakikinig. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
1: Calling all runners in Cagayan de Oro. Join the Pagpahiuli Run 2.0. Behind bars, beyond limits. On October 11, 2026, at the South Concourse, Limkitkay Mall, Cagayan de Oro City. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K, and run for a cause, supporting programs that help foster the development and welfare of persons deprived of liberty. Pagpahiuli Run 2.0 is presented by the Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. For registration and more information, visit the Facebook page of Pagpahiuli Run. Let's run, let's restore, and let's make a difference. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
3: This is Heart 92.7.
4: Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM bukid on. Hey, up a line Taylor Swift at 3:45 in the afternoon. Igang no, igang. Huwag mo na siyadong tingnan yung mukha ng paras mo. Mas lalong igang ang pakiramdam. Teka muna. Magandang hapon. Advance happy fiesta sa may sumilaw ha. Kailan to? That is coming Monday. Oy, Ilore family at the Basque family from Gofetco Taxi. You know. Sige, mames na tali ha. Oo, sa may sumilaw. Sino ba mga kakilala natin dyan? Wala naman tayong kakilala dyan. Kamino karon sa inyong programa. Shoutout sa ako mga igsoon. Sina Lilian, Lornette, Alice Wilson, Arthur. O sa ako mama from Elaine Galas ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Ulitin natin yung mga bago to eh. Lilian, Lornette, Alice Wilson, Arthur. O sa kanyang mama daw. Galing kay mami Elaine Galas. Yan. Maraming salamat po sa inyong pangikinig. Teka muna. Ito yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng Bugas at Groceries. Ohoy, paminaw mo. Paminaw, paminaw, paminaw. Baka naman isa ka na sa babanggit natin na nakadaog na ng bugas at saka groceries. Hoy, congratulations kay Robin Abot. Robin Abot ng Barangay Carmen. Nakadaog kag bugas at groceries. Ganon din si Annalisa Ayop ng Zone 2 Barangay Patag. Okay, ulitin natin yan. Annalisa Ayop ng Barangay Patag, Zone 2. Ganon din kay Michael Suan ng Sibitsko Taxi. Michael Suan ng Sibitsko Taxi. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Uy, nakadaog sa kagbugas at groceries. Dali Lloyd. Mary Grace Granzon ng Patag. Congratulations. Mary Grace Granzon and Anilu Bongat ng Puntod. Anilu Bongat ng Puntod. Congratulations also. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganoon din kay Michelle Aranaido. Michelle Aranaido ng Barangay Consolacion. Nino Asis. Tama ba? Nino Asis na Barangay Consolacion din. Ayan, nakadaog sa gagbugas at groceries. At itong si Ray Danga. Ray Danga ng Kitoda Taxi. O, Ray Danga ng Kitoda Taxi, ha? O, paging HBG Noel. O, malamang, eh, Kitoda Taxi daw to, eh. O, Baby Glenoe Lomo. Baby Glenoe Lomo ng Patag Zone 2. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganon din si Dominic Mabaylan ng Barangay Bonbon. Dominic Mabaylan ng Bonbon. At Katrina Gul ng Makabalan Punta. Yun yung mga pangalan na banggit ko. Ayun po yung mga nanalo ng bugas at groceries. Pumunta kayo dito, bring your valid IDs, alright? 48 minutes after 3. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. May kapon sa tanan. Siyempre pa, ang oras sa aking ibinigay, hatid sa atin ng Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Standby lamang mga sweetheart, sama natin yung nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO, are you ready for some Choco Butternut Madness? Grab a box, grab your barkada, and get ready to go Choco Crazy this October 17, 2026. Dunkin' Choco BTN Madness. Buy 4 Choco Butternut and 4 Classic Donuts for only 249 pesos and save 71 pesos. 8 donuts, 1 sweet deal at 249 pesos only. Dunkin' Choco BTN Madness this October 17, 2026. In all Dunkin' Cagayan de Oro outlets. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 32.7 FM kagaya di or city 33.7 FM kinon. Hey, we got 14 minutes after 4 o'clock. Oras sa chat in a playtime entertainment born for happiness. Ah, ito, syempre, Jason Steele pa rin naman. Hindi siya magang alas 5. Ano pa nga ba? Ano plano? Ano nang nangyayari dyan? Ano nang update dyan sa inyong lugar? Ano nang nangyayari dyan sa inyong mga opisina? Ano nang update dyan sa inyong bahay? Ah, sige na nga. Kamusta po sa lahat ng mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho? Yung mga pang night shift, ano? Nagbe-prepare na yan for sure. Yung iba naman, nagbe-prepare na, napauwi na. Ano pa nga ba? Excited na naman sa pagsapit ng alas 5. Ah, nakaanaan po yung Agi, no? Nanay Agi. Ah, very good, very good, ha? Ah, maganda nga po din sa lahat ng mga super natin, sa lahat ng mga drivers natin. Maraming maraming salamat naman. Kasi naman eh... Oy! Kahit hindi pa kayo nagme-merienda, pero naka-Hard FM, eh, solved na. Hindi pa ba nabubunod yung mga drivers sa ating The Price is Right Overload? Hindi pa nananalo ng bugas at groceries? Naku po! Abangan natin yan mamaya-maya ng konti lang, ha? Baka naman, alam mo na, mamaya na ang iyong lucky. O lucky afternoon o lucky day. Di ba? Magandang abon, kape-kape! Yung mga nagkakape dyan, Diyos ko po. O si Fern ng NMMC. O si Inge, kape-kape is life. Banat. O kumbate sa pagkape. Tama rin isang baso, ha? Tapos mamaya na ulit. O di naman kaya, ilayo muna mga 6 na oras bago magkape ulit. Yung iba kasi ilang oras na, ayan, kape na naman. Uy, ginuo ko. Tapos biglang magugulat, huy, bakit kaya ako nagpapalpitate? Hindi po yan dahil dumaan ang crush mo o dumaan yung mahal mo. Yan po'y dahil sa sobra mong pagkakape. 16 minutes after 4 o'clock. Pausing for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po mga sweethearts. Para tili nang ikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Can you feel my heart?
6: This is...
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और श्री 93.7 FM की नो नहीं वी का 28 minutes after 4 o'clock कब जो विद पाहिना इशा बगैर तो खापन मुना सकनी इतना मंगा इशा उताउ तादें si मम जोइस oh na habang busy siya pagtatrabaho ay nakikinig dyan no, sa kanilang bahay. Magandang hapon ma'am. Namamati ka ni sir. Maraming salamat ha. Merienda na dyan no, habang nagtatrabaho. Ito muna yung mga pangalan babanggitin ko ay ito yung mga nanalo pa ha, ng bigas at saka ng groceries. Ito yung mga naunang winners kanina. Tapos mamaya magkakaroon ulit tayo ng bagong draw para sa ating bagong winner. Alright, ito nakadaog ng bugas. Itong si Ninita Umanlag. Oy, Ninita Umanlag ng Zone 1 San Lazaro, Lapasan. Congratulations, Ninita. At yun din si Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26. Chara Narisma, nakadaog kang bugas at groceries, ha? Ganun din itong si Virgie Lago ng Barangay Bayabas. Virgie Lago ng Barangay Bayabas. At si Jennifer Laurente. Jennifer Laurente ng Barangay 26. Nakadaog sa gagbugans at groceries. Ganoon din si Armel Harlata. Armel Harlata. Anang, ano to, driver. Driver ng Sika dito. Armel Harlata, congratulations. Yan yung mga pangalang nabanggit. Mga nakadaog ng bugas at saka groceries. Punta kayo dito. Magdala lamang kayo ng inyong valid ID para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. Oras natin, it is now 4:30. Ito muna, silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ay, ito na, nasa linya natin. Si Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa'yo, Jason Sell. Si Tad sa aking Kugon area, may kapagalan na ang pagkali ng traffic ng ngayon dyan. At makapunta tayo, papunta naman dyan, Torha, to Divisoria area. Okay naman, malibang nga sa Kuroting Talakan ng Corrales, may deep lang dyan. At pagdating sa Divisoria area, maluwag naman sa Divisoria area. At ang makali ko, papunta naman dito sa Baylis, palabas sa Claro Enrico. Pagdating talaga sa dulo, kung papay sa Claro Enrico, may bidat na. At makatawid, papuntang hindi pa kana. Ang pagtawid mo, maluwag-maluwag, pero ang other side na papunta sa Claro Enrico, galing hindi pa kana, ay bidat pa rin. Kapakarating ako makabalan, at hindi pa naman ang makabalan. Maluwag ang makabalan.
0: Ayos, maraming salamat ha. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you sa iyong traffic update. HBGJ Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest situation ng mga kasadang aking datangan sa ngayon. Next, kasadang sa team Tagalog Tools. Para sa Heart FM, Road Traffic.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7. CDO, are you ready for some Choco Butternut Madness? Grab a box, grab your barkada, and get ready to go Choco Crazy this October 17, 2026. Dunkin' Choco BTN Madness. Buy 4 Choco Butternut and 4 Classic Donuts for only 249 pesos and save 71 pesos. 8 donuts, 1 sweet deal at 249 pesos only. Dunkin' Choco BTN Madness this October 17, 2026 in all Dunkin' Cagayan de Oro outlets. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
3: The price is rice. Overload.
8: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
7: The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan di oras City 93.7 FM Bukidnon. Wonder the Oasis for you. At 4 more minutes before 5 o'clock. Time for me to bounce. Maraming salamat po mga sweethearts, ha. Yung mga nanalo po sa ating The Price is Rise Overload. Meron ka daw ng bugas at grocery sa araw na ito. Congratulations sa inyo. Maraming salamat. I'll be back tomorrow at around 7 in the morning until 9 o'clock. Oy, mamayang gabi. Si Harvey Stone na naman sa ating Heartlines. Para sa mga live nating shoutoutan, ha. Kung meron kayong mga gustong batiin ng live, si Harvey Stone ang sagot dyan. My name is Jason Steele. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. Manatili nang ikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Umaasa ang Department of Education o DepEd Cagayan de Oro Division na may sasakatuparan ng panukalang 50,000 pesos na buwan ng basic salary para sa mga guro sa buong bansa. Ayon kay Romeo Aklo, tagapagsalita ng CDO DepEd Division, na uunawaan nila na hindi agad may bibigay ng national government ang naturang panukala dahil kailangan munang tingnan ang kabuang kapasidad ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay Aklo, nakabilang sa mga kailangang isaalang-alang ang koleksyon ng pamahalaan mula sa buwis, gayon din ang pondo na kinakailangan ng iba pang ahensya para sa pagpapatupad ng kanilang mga programa at serbisyo. Gayunman, nananatiling umaas ang DepEd na mabibigyang pansin ng pamahalaan ang panawagan para sa mas mataas na sahod bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa sektor ng edukasyon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
4: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

Give me a hand, you guys!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:09 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Tunog Tiyara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: Sa 29 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon. Maraming maraming salamat. At nananatili kayong andyan sa andyan para at least samahan ako dito sa ating programa, ha? Anyway, happy happy dinner time po sa lahat ng mga sweethearts natin ngayon na naka-tune in sa atin. At saka yung mga wala, nasa background lang tayo, ha. Oh, magandang gabi po sa inyong lahat, yung mga pauwi ng probinsya ngayon kasi Friday, di ba? Thank God it's a Friday. At saka walang trabaho bukas. Relax, relax na muna, langhap ng sariwang hangin. At saka especially kung medyo ano ba, yung may maraming balot yung pupunta natin. Diba dyan, especially dyan sa may Valencia, oh, diba? Nakatikim ako dyan. Ang daming balot nila dyan. Dyan sa may, nakalimutan ko, dito sa likod po ng malaking mall dyan, ha? Sa Robinson's. Baguntas. Happy happy listening po sa lahat dyan, ha? Ng mga sweethearts natin. At maraming salamat din sa pakikinig sa ating mga sweethearts ngayon sa may Malaybalay at saka dito sa may Maramag Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At dito naman po sa Cagayan de Oro, good evening sa lahat ng ating mga drivers, yung mga na-stuck sa Friday traffic. Oy, happy have a listening po sa inyong lahat, ha. Ano ba yung dala nating food para pa-iwi natin sa bahay? Nako, ang amoy, oh. Oh, hantod rin, ha. Simuta na ako ang kahumot. Isa ba nag-uli karon og isa ka tray nga baked macaroni. Kalami! Happy have a listening po sa inyong lahat, ha. Anyway, gusto kayong mag-request, di kaya meron kayong mga pa-shoutout dyan, ay padala na po sa 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Samahan niyo ako hanggang alas 9, ha, dito po sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnosed breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao. Kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, ang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 7:47 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. And that song was brought to us by Duncan, Pasalubong ng Bayan. Ano ba yung feeling na you're trying to hold on? Yung gusto mo laag pero dili kalaag, di ba? Yung mga gusto mag-pickleball pero wala, di pinayagan. Sa bahay na lang muna ha. O baka naman may importanteng pinagagawa sa iyo, di ba? Kaya hindi ka pinayagan. Anyway, let's enjoy your Friday night. Ano ba yung mga gagawin natin ngayong gabi kahit hindi tayo pinayagan? Ako, bili na lang tayo ng 2 bote. O yung malamig na malamig at saka cheers na lang tayo ha. Anyway, happy listening kay Gigi Ming. Mayong gabi diyan sa inyo ni Sir Jules ha, sa My Simplicity Vulcanizing Shop. And also yung mga bagets natin ha, na papunta daw sila ngayon ng Calaveria. Nako, ang sarap dyan. Basta may plano kayong pumunta ng Calaveria, dapat may kasama ka, diba? Kasi kahit wala ng jacket, parang at least meron tayong pangontra sa lamig. Happy listening kay Mommy Amy. Of course, yung mga kasamahan niya dyan. Ha? Sino ba yung mga kasamahan natin? Happy listening kay Marisa Duruin. And also kay Layla Raz, Cheryl. And of course, ang tatlong sisters, si Emmy, Jackie, Joy. And hi din kay Ma'am Roxanne Ma, tsaka Wilma Osorno. Happy listening po sa inyo, Mommy Marilyn. Oh, wala pa may nag-dinner. Nagulat pa ko kay nang imbitar si Miles. Oy Miles, uwi ka na. Saan ka raw? Oh, happy listening sa imo. And of course, ang ating mga kabanday boys. Diyan po sa may Tagaloan, Misamis Oriental. Happy listening po sa inyong lahat. Magandang gabi din kay Mami Elaine Gales, kay Demzoy Robles. At syempre, mga suki nating mga TNVS drivers natin. Ang Kagayhaan, Kuya Ding. Mayong gabi diyan sa imo, Kuya Ding. And of course, ang Team Showbiz Burlasoy ni Jerry Cabuyaon. Shoutout po sa inyong lahat. Mga apogi nating mga HPG, grahe na sila. Oh, mag-alas 8 na, di ba? Joseph, siguro, ganiya pa ni mga alas 6. Tapos si Kuya Jay, ngayon, papauwi na yun. Tsaka si Noel, nako, kanina pa yun. Maaga pa sa alas 3 yun, nakauwi na. Maying gabi diyan sa inyo, ha? Alas 7:50 ang oras natin, magbabalik pa ako. Let's enjoy our program. This is Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday, ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 8:14, make it 8:15 ang oras natin, sweethearts, ha. Bilis po ng oras, ha. Grabe, happy na mag-alas 9. Final hour na po ng programa nating Heartline, syempre Friday na Friday ngayon. Thank God it's a Biyernes evening. Bukas, nako, ready na po yung mga first batch, second batch na mga labahin natin. Of course, wash day tayo bukas, ha. Siyempre, sasamahan pa rin namin kayo sa ating programa bukas ng 9 till 12 noon, ang The 90s Heart. Nako, balik dekada 90 na naman tayo, di ba? Mag-reminis na naman tayo, mga uncle, auntie na to, ha. Yung mga crushes natin noong panahon ng high school. Diba? High school days natin. High school years natin. Minsan nakakakilig kung huna-una ang ginimugtaro. Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may kauswagan. Happy listening sa Acera family kay Miriam Acera. Happy listening sa imo, Miriam. At saka dito sa may Puntod. Magandang gabi po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Si Beth. Maayong pagpaminaw sa imo, Beth. Of course, si Mommy Marilyn. Oh, happy na siya kasi na naayos na daw yung Android phone niya. At saka tuloy-tuloy na yung pakikinig niya sa ating radio app. Oy, sa mga hindi pa nakapag-download sa ating radio app, ha, hanapin nyo lang sa Play Store ang Heart FM Philippines. Saka i-download nyo para at least wala, kahit nasa malayo kayo. Makadungog paghihapon mo diri sa atong Heart FM, right? Happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Libertad. Uy, abot na sa ayo, Libertad, ha? Dito sa may Misamis Oriental. Happy listening sa inyo diya, ha? For sure, naminaw sila through our radio app. Maraming salamat sa inyo. Ang ating mga drivers ngayon, nako, grabe, paldong drivers, ha? Kasi ang daming pasahero, kasi Friday. Uwian. Yun pala. Nako, ang sarap ng ulam natin ngayon, pasalubong ni tatay, ha. Ingat ka, tatay. Grabe, mahal ka ng pamilya mo, tatay, ha. At saka, eyes on the road lang, tatay, ha. Focus sa road, huwag dun sa legs. Nakakasira yan, huwag mong subukan. 8:17 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Layla Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos madila ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Calling all runners in Cagayan de Oro. Join the Pagpahiuli Run 2.0. Behind bars, beyond limits. On October 11, 2026 at the South Concourse, Limkit Kai Mall, Cagayan de Oro City. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K, and run for a cause. Supporting programs that help foster the development and welfare of persons deprived of liberty. Pagpahiuli Run 2.0 is presented by the Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Cagayan de Oro City Jail Mail Dormitory. For registration and more information, visit the Facebook page of Pagpahiuli Run. Let's run, let's restore, and let's make a difference. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart It Emra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 8:46 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa mga sweethearts natin ngayon dyan sa mga ipunan. Oh, maraming salamat sa pagtutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Shout out kay Sharky Boy and also sa lahat ng mga sweethearts na nanihapon daw karon. That's coming from Monsur G. Happy Apple listening sa iyo, Monsur, ha. Hi then kay Elsa and of course kay Mami Hannah, ha. Happy Apple listening. At saka ating mga sweethearts dyan sa may Villa Mar Subdivision, ang mga family, Revilla family. Shout out po sa inyo lahat. Good evening po. At yung mga sastre natin, ha. Screen and Threads Tailoring. Kay Sir Dindo De La Rita, happy happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweeters din natin dyan sa may Tumasako, ha. Joseph Fernandez, magandang gabi po sa may Chokes To Go. At saka yung mga lechonero natin, ha. Yung mga nagtitinda ng lechon manok. Nako, naka Heart FM yan. Pakicheck! Yung ano ba yung mas masarap na lechon manok dito, yung may parang mas masabaw yung manok. Reco daw, ha, recommend. Oy, kay Maribel, maayong pagpaminaw ni Maribel, ha. Nasa wala padulong na nagtulog si Maribel, ha. O, relax lang, ha, at saka bukas, ha. Oh, ubani ko ninyo sa atong programang ano ba yon, yung The 90s Heart. Of course, alas 9 po yan ng umaga hanggang alas 12 ng paniudto. Oh, pamaho paniudto atong ubanugma, right? Oras natin 8:47. Nagbabalik ako with the music from El Mano. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hatod na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay
3: May buhay sa makabuhay.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 9:31. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 10:30.
1: Heart 92.7.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 4:01.

0: Heart FM Time. It is now 5:46. Heart 92.7.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go? Ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 FM kagayan di oras siri 33.7 FM Buginon. Hey! We got 15 minutes makalipas sa alas 7 ng umaga. Isang magandang morning po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program. Every Saturday, ha? Morning, ha? Ano pa nga ba? Weekend Hard Hits is on hanggang alas 9 ng umaga. Of course, my name is Jason Steele, second name. And we'll be together. Less than 2 hours na lang ito. Ano pa nga ba? Walang pasok ilan sa inyo dyan, ano? Yung iba naman, work as usual. Kailangan mag-attend sa mga trabaho. Kailangan pumunta. Livelihood yan eh. Can do nothing about it. Okay, ano man, kailangan nating magsigising. Kahit sabi mong Sabado ngayon, weekend feels. Walang choice. Wala tayong no choice. Kundi mag-asikaso at i-prepare ang ating mga sarili para sa isa na namang araw na magtatrabaho. Well, madali na. Kung nag-enjoy ka ngayon sa mga music na yun na papakinggan at naminaw na ka, sige na, text mo ako. Dali, 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito ng Sabado? Sige, go ahead. At ako po, marami tayo mga pangalang i-announce mamaya para po sa ating bugas at groceries ha. Ngayong araw na ito, baka wala ka ng lakad, wala ka na pupuntahan, o wala kang pasok ngayon, pumunta ka dito at mag-claim ka ng iyong bugas at groceries. 5 araw pa bago magsweldo, kaya naman kami na ang bahala sa inyong mga dagdag na panglungag at pangsudan. Alright? We get 7:16 at the clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Padayon sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Thunder FM kagayan di oras ni dari 3.7 Thunder FM Bukidnon. 33 minutes after 7 o'clock. That's Dilaw.
1: Uhaw. Uhaw.
0: Uhaw ba saan yan? Sa kape o sa pagmamahal? Kapag ganitong umaga, ano, dalawa lagi, ano? Kape o di kaya o sa sweetness ng pares niya. Ayay! Pagkasayo ba, Ana? Sabado ngayon, teka muna, bago yung mga sweetness na ganyan, nasikasuhin nyo muna yung mga labhunon ninyo, ha? Yung mga labahan ninyo, tingnan nyo nga yung laundry basket kung puno-puno na. Silipin nyo nga. O, puno na, di ba? Simula na yan. Dali na, dali na. Simula na pagbabad yan para naman matira na natin yan. Kasi naman, di ba, Sabado naman yun, wala naman yata pasok sa trabaho. O maybe karamihan ay walang pasok sa trabaho o kaya eskwela. O kaya may mga mutabang sa tuwa. Ang goal! Yung mga sayo kayo nasa mga harap na ng labhunon. Magandang umaga po sa inyo, ha? Ang Galas family, naglalaban na ba? Ayun, nakikinig na sila, oh. Si Tatay Nicola, si Mami Elaine, magandang umaga po sa inyo. Present na present palagi. Oh, pag napakinggan nilang si Jason Steele, nag-check-in na talaga naman kasunod yan, ay ang mensahe na ng Galas family. Good morning po! Maraming salamat, ha? Oh, sa inyong pagpaminaw. Yun! Bigyan 7:35 on the clock. Shoutout natin ang mga sumusunod din, yung mga nasa mga palengke ngayon. Ang Gogol Public Market sa may fruit section, galanog-lanog na ang kanilang monitor. Jerry, magandang umaga sa inyo dyan sa may fruit section sa may second floor. Talaga, kamusta ang ating mga prutas dyan, ha? Abakasilingan ng mga tindahan din. Magandang umaga po sa inyo. Sige, damay na po kayo sa shoutout ko kay Jerry. Lahat kayo dyan, sinashoutout ko sa may second floor ng Kogon Public Market yan, sa may fruit section. Eto din, sa may baba. Eto namang si Mar at saka si Long ng Marlong RM Station. Magandang hapon sa inyo. Ay, magandang umaga sa inyo. Pag nasa hapon ako, oo, sabihin ko umaga. Pag nasa umaga ako, hapon. Ako confused na ako. Parehas kasi makulimlim eh. Dagom-dagom eh, no? Ay, hindi ganun katindi yung sikat ng araw eh. Napapagbintangan ko tuloy, palibasa. Tuwing-tuwing hapon, lagi makulimlim yung, kalangitan. Ito, tuwa-tuwa naman sa atin, nakikinig na rin, ang Raptor Taxi. Ana Lu, Vincent Octubre, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig mo, ha? Pangapi na, pamahaw na. Ay, mga drivers natin, bago lumabas ang mga garahe, ha? Pangapi na muna kayo at magsipag-almusal muna. Alright, 7:35 in the clock, pass for a break. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
7: Usa ka makabuhay day.
8: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa kong ka-runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast-fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL Maka.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon, 747, not a fly by the time. Oh yeah! Teka muna, i-shoutout natin ang mga sumusunod ha. Yung mga nag-aabang kanina pa naman, shoutout ang kanilang pangalan. Aga mag-tags ibig sabihin. Magandang umaga! Oh, shoutout daw sa lahat ng mga oh, miyembro nito ng single. May meaning pala ang single. Meaning daw pala ng single ay sinaktan, iniwan, niloko, ginago, lumayo, eto, nag-iisa. Right? Ganun ba yun? Alam na alam mo ah. Parang master of being single ah. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, mga taga-Bulwa. Maraming salamat sa inyo. Judros, magandang umaga. Thank you so much for always listening. Kamusta ang itong mga bulak diha? Teka muna, ito na yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries, mga sweethearts. Pag narinig mo yung pangalan mo, pumunta ka na agad dito. Now na, inintay ka na namin para makuha mo ng iyong bugas at groceries. Ibig sabihin, kapag napakinggan mo yung pangalan mo, aba, nakadaog kang bugas at groceries. Alright? Ito na, si Naldo Buyan. Oy, Naldo Buyan, ang punta makabalan. Naldo, Naldo! Nakadaog kang bugas ha, at groceries. Alina, dali. At ito rin si Armel Harlata. Driver po ito ng sikat ha. Armel Harlata, driver ng sikat. Congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Jennifer Laurente ng Barangay 26. Jennifer Laurente ng Barangay 26 sa kadaog sa gagbugas at groceries. Ganito si Virgie Lago. Virgie Lago ng Barangay Bayabas. At si Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26. At si Ninita Umanlang. Ninita Umanlang ng Zone 1 San Lazaro. Congratulations. Ilan pa lamang yan sa mga pangalan. Mamaya magdadagdag pa ako ng mga pangalan. At pag napakinggan mo, dali! Pumunta ka na agad para meron ka ng panglungag, meron ka pang pangsudan. Bukas at groceries yan eh. 7:49 and the clock times are brought to you by Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Panalo lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7. Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart Cagayan de Oro.
4: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart 92.7.